0: tau ia he tau whangi whasike ke heu kauma he tau pōkama ko ia i he aho ni. Pai mo tau pōkama special ko ni, pai mo ministry ko ia, Revenue and Customs Tonga, mai te kosat ka pita, pai mo mapakena ki ka kamata mai tau pōkama ko he pōngpōngu ni. Malo pete pita.
1: Malo lala, kore pui ma hufanga e whaetap whaafaki. Lala ko fiafia e whaeta leti o ke... Kare I mai e pot ngā oe o whakahoko e pot tā noa pia mwe kakai whanua. Te kumata te pēha ngāhi whanongonongo, mahuinga e lala, pēha te whangapua te ki kawinga e taha ke tau tā noa e kuhiko e taimi.
0: Koia, koia, koia.
1: Toki oanga mapa, pēha tau tukot ki tua ke kakai ke tau tā noa. Whamana te pēha ngāhi ki hengai bisnisi, ko e wike kaha u, oku tiuteiti ai ngāhi tukuhau whamahi nā I he ahaua walu. Aia koe o whonge bēni, o se taimi ki
0: tūta. Wika hau, eh?
1: Wika hau. Nā mai taimi in bēa lāna ku kau ki osi hanga ilo ai mea teke mo ue wika hau. Mo ke whakatu watu.
0: Koia.
1: Kerea pito ke mea mai mo ni te tū si te pule lulu. Ka whemo ke ata ata. Kake ngata I foki ku osi ate whanonoko ku lotonga mate ai prokalama I teks koe potonga hei taimi.
0: Koia.
1: Ka ke koe a tunga whoki e tau unu ki teknolosia, koe ngai pōre hoko. Ka koe ke mate e tau whiha a kilala.
0: Koia, koia.
1: Face to face.
0: Face to face.
1: E moe e-maili, wuhere tai mini. Ka e koe oatpeke ke ngai bisnisi. Mooni kulahi e kakai kona osi fie maari ngā ke e-tex.
0: Koia.
1: Ahu online. Mm. O mea beho ap ngā wea. Doktiv date whoki e tahaua heng heng. Ka ku ko hui ko ni ko ne tu ko ni ta foki pe ki he ki square one ko ha fra hu ki he tungi ko ne ti face to face I he kaunta
0: ko ya
1: ko email I mai pe ki he mock I go morc dot cst at gmail.com ko mo nga be mo ki afi ke gmail o si fra official e fo email ko ko hui ko la he ni se ni mena autoria nga hi faire o ku ovaia I he limitation pe koe whakangata ngata o e meiri whaka ngā ue.
0: Koia, koia.
1: Ake ngai pōre pia o e ngā ue taimini, ka whai ngā ue lahi kei mau tawhaki IT, ke whenga ke keita e mea koia. Pea ke mea e peheni e kakai mo e kau whanongo le tio koni lava, e lala koe...
0: Ke mei lava ima koe,
1: he? Koe... I meiri koe ni e domaini at revenue.gov.to,
0: yeah.
1: Wake tue ngā ue.
0: Okay.
1: E te maunu ki he email domeni koe at mock at morrisey.gov.to ka tuku peke refer peke mau best Facebooka tuku mai whanongonongo koe ae tai koe kei ngata I koe unga koe tiuteiti koe o e mahinani koe tiuteiti hewa mau inga
0: koe ya
1: a whalaite koe tiuteiti a e tukauwha mahina pia moe tiuteiti koe tau pi ewa I reconciliation ni a tolu taha a
0: mwoni
1: te alala He koe whakamāpo opo a ngahi tuku hau. I he mahina tahaua o e tauwhapanga ko mari watu e tiwe a tolu taha. Whatonga I koe pot ngā koe ni wahan o tiw teiti. Pea pau e tō mui wahan tau tea. Pea ko loto pe ke ho kamata e tau tā noa lala. O si anga whuini, ai pe ka sue kore ke tau ke tō e tau tea. E pe ka e tō kore ke extensini. Koe uhi koe fo I koe mea koe taxpayer behavior. O fie ma oke mo mo ki state tai mini ka hoko ya ko cost ko ko ko no to ai ko to ki fa la tu ke mahino ka ha u nga o to to ko extension ni ai ko ki fe me pe ta ha pe u ki me si si ai na do ni kon te ki ange ke pot nga u ke ma to ko ni ke o wa to he ko ke pe la la mo fe nga he tai mini pe e tok fa ta la no ga mo ki reva ke fa han fa ma popo policy ki ai e au peo tua tolu, au a se unga, ai whanga nga tūla koe ia, uhinga tātau. Pea e oat pia kei, koe koe whoi tau a taina koe, moe whoi totonu a koe e lava pia ke wavy ho tau te a, pea lava whaloro, moe tain ke whakahua ngai ho whakamatala, o whakangata ngata pia moe whi tau a taina koe ia. Pea ku tau lahine tau whanonga mai, mafatonga e kakailahi saipe atpe tu ose mena taha ia kako hiko mafatongi a ke tanaki on time paanga
0: koia
1: e kufie mao on time kakai ae tokoni ae puri angana na utolo Ya ene pe ko ko fi hanga pe to fomana tene va ita ta moto ngala. Ya ya va a ho wa fitu wa valu pe atolta.
0: Ko ya.
1: Hafe hiva ke tolo. Hafe hiva ke tolo. Ti te ko na to ko si mai na ko si lala. Na e ha wange ni me vai ni.
0: Iyo e.
1: Eh. Pe ko ko na oho vale. Con auto ilo.
0: Ne que no te ando ki kolo.
1: Que te mai ki kolo. Ka na fie fie.
0: Ko ya.
1: Wa meni me tonga tapu hiva. Na mo tonga tapu hiva ben tu wa ofisi o ka pe ilo na auto na mo tata ka mo tonga ben. Ka ko tu pe malo la la tem ko kore pe me. Por nga we ke mo toksi to ko na tu ka wa tu pe ho mo nga hi. Yo mo nga hi por ka la mano fa ma na tu ma inga ko ko ko ta mu e fo tu ofisi ko ni. Na e kono taumua ave ke ofise e vesike kakai.
0: Mm.
1: O mama o me koloni.
0: Mm.
1: Kako, kai peke mawaha mau tua tamaki.
0: Koia.
1: Neongo ko e toko fiha pe, kako e tānaki ufai ai lala ko fafie maali, fatatau ke kamakamata.
0: Mm.
1: E, pa kwa epe mo e fotutu, mo mapa mo e CEO, mea ke kastomu, ko ene mahino pe kukaumo nauto, kare wae fangi mea fatateknikare unausio ki hai. Kato to atu ka to unu mo customer ke mo office ta ha yo ai ko me ku fai ke foto tu ka ko kore pe ki to ta pu hiva hongo ful mala po vai ni ko ko nga foge to ta fitu e mala wa ke longa ke office ke lava sikiwa ke lere han tu ma wa office ko hi he ko ta mu ai na ke ta mu ka ko ot ke ofi pe nga we lere ke fai nga mari ko ya ko ko ki me fra si ko fiate fa no ai ko koe sieke o ku pounds pe me panke I he totongi tu ku hau. Lala ku tano koe ni o ku waini ihe koe ke nau taumua, ke nau set up ai totongi tu ku hau, on time o nge toongi sieke, to fina ni toongi sieke, to hui ke owa e toa mui na tau tea. Waini ihe o nau taumua, pe hebe nau tolu. Ilo pe nau tolu ya o koe ke hapa angai panke.
0: Kai tohi pe sieke.
1: Kai tohi pe sieke. Kako tapo bim pot nga we ne ngo pe ku ke ta mu ke pe he
0: pe porque ai ta ilo pe kita whatever io
1: kita te pe
0: io
1: ka no nga ko fa to nge ke fa papa we me ka to pe ke ha mu ke tu ha u
0: fa papa
1: ta bim ka sto mu fa papa u e wa pa un sia ke wasi ka sto mu wa pa un sia ke wasi ma to e ko ko le pe ka ka e no u se pe te ke o ke ta go to pe pa pe as e li pot me fa pa nga ke ma nga we ki ai pe ko ta ngo fo ke to ai e la Wai ni ihi au lahenge tau te aia. Ihe.
0: Ihe.
1: I foi teftoi tuku hau na ni tōngi.
0: Koia, koia.
1: O wai o ngoi te o ngoi. Fetaku mo tō taha koia. Ni koe na kai peke nau iro e nau tōlu. Wai pe kore ke ngai bisnisi toi tokanga mo ki tawha koia. Koe ni ihi kou matu a ki tau mua pe ke palani. O kutoe ngai tau te a kehe toi tāna kia ki ai. Pako mau whakato toka pe tawha koia lala. Lala ko fetala noa hiki kawe ngai tuku hau. Ihe business income.
0: Koia.
1: Na toki ose FMA ke whare.
0: Iyo, na whanongwai.
1: Ihe business license, mago naivo regulation ina whaingau kiai. Pana eo fonge mahu inga ke whekau aki mo tuku hau. Fonge mea whaka whia whia mon lala. E koe tuku hau mo kastomu ihe whei tuku to ape. Ihe ngahi lao, ihe tioka mautolu. O mahu inga pa ko mo whia whia, ihe hanga he kautaki, ihe wharearea, he whau lao. O whakakau e tuku hau. Kia hea hui taimi lala e tau hanga o whae talata anoma kakai. Ke oe ngoe he kakai unau pōpula ia ke tuku hau. Ko muri, lala ko whakalele bisnisi pa koutui i Tongani. Te tā anoi Tongani.
0: Koia.
1: Sia Tongani. O ku mau whamu oni whakataha moe moe pot ngā oe reipa.
0: Koia.
1: Ki whakauhinga koe bisnisi. Ko ho treiti pe. Ho treiti pe pe generate income pe nga mau income ko business pe toki ai frai ki ki ai lei pa o toki ai ko hai license ko hai ko ke license informolo ko ke license fata tau ke mau fa mai na ko lolo tonga ka wai fangi di wa market de hala ko fea wai fangi be ka ko mau tolu ia ko ni hau he lao tuku hau lao o ne pure ai fo nga tala banga humai wano wata o tu wai ko ho generate income. Ai ko tuku hau ko ke pesia ihe iha foi to ta hango ko lala ta ta pe mo lala ngo ya ki fo ta ta ko ke pe ta tu ko lala I kai ta tu ko ha ai pa nga humai o ka wi ha pa nga humai lala ai ko ko si no ma si o ke ai pe ko business si ka ko si o ihe tu a pui pui ihe business ko ya o ha pa nga humai tu ko ha ka ko ke ha pa nga humai os mai no pe te ai pe fra matala ke to tonga mea he pe si ho to tongi me fra matala eh ma hoinga ki mea ko ia mo ni he ku tala no ko lao e lala o ko ke te pe mai lao e ko ni ta e pure i ko ai forma tala pa nga huma e fon wani o ko ke te pe mai to ku ke he e ka to tai to ku ke he ai ka ngo e i ga o ko ke te pe fo to ku ke he ta hape ta pe mo ne afi ta hape ko tu i o kai ke to ha me yai arifoi pe o kau ke generator income kau tau tano fun lala te ke atongan ni ke maunga ke ai fainga practicing a ke ngai fun wa to ku hau ke he
0: ko ya
1: mo me ai pe o ke ngai fun wa ga mo me ki muri te ke para fue to ku hau pe ku la he toi toi me to ku hau ka ma opo opo na utolo
0: ko ya
1: te mi ne pikie pikie fainga mo panke mo me ke na fafanga to ku hau ke na wilo ku me me ta mago e be ko tonga ni ta ko ile pe e fainga ulunga nga tonga
0: ko ya
1: kontekse tonga ni ke na mai ki tonga ni la la ke ma fai fai me ko ya ko tu mahalo ko foi ki to ko ta tu ta fe tuli mo e mahalo ko ko
0: Kapau pehe mo tōku mo tōngā waha mō wongo ke customer tai mini. E te kōwhia ngē ka pai te mō fusia u. Ai mea kuk atka mō tōru. Ngā hoa ngē o lau. Ko mūri whakiu ai whaka computer. Te ko vare pe kuk waiwe whi meiria ho meiri. Pau ke te tōngē o else. He o else he. Alua o hopo mo mea kua ia. Ko eni o pai pe wai ki whaingi tala. No wai ki whainga maari e. Mā koe whi rea aia. Kau koe kore atu peni mea pita mea mō mapa. Ke ange ai whi e toka i ka nautolu as well. Ke uai hange ki taia o sita palasia i e toka i kukumai koe me he kastomu. Ko mā koe ui ngā ia pita e.
1: Pe hange koe toki toko nima mapa i e wha laloto ai tā noa ki ni e kumai uta.
0: Oi.
1: Kā ko whea nato sa tāno pe ki mō.
0: Koia.
1: Kā e whea polo isina rele ki mō e tā umakatau ene o ono me ai pe fitu. Pea o potunga ahi ke o hange koe whakahua e aho o oho ke uha.
0: Koia.
1: O atu ke o ke whei tuk whae whea.
0: Koia.
1: Masi, ka mālo pe hao mai mga ofisa i he taimi he koe whaifatongi a whaingata.
0: Koia.
1: Kā no ui ngā. Tu ne lao ia. O ke te whemau ke mawawhi mata, moha taha o kune tāna ki hapaanga. Ka ihe tāko tō pei tonga ni lala. Tō tāko tō pei pau ke ni ngā ui hapaanga ke ha. Tau ni whamili. Tō tonge uhila. Aia ko whemau ke hiki tō e tau tala noa ki he whainga. Ko loa ke tau hanga o inese mahi nohe kakai.
0: Ko ia.
1: Ie ene tako senturi tō lue. O se te senturi wa lala. Tau ai hame ai taha. Moha whainga tala noa. Tala noa hanga tonu, tala noa mahino. Pako mateo ki komai, uilo ku tatari mama, pa waimu ngai mea mau inga, tukwange ke kakai ke nau tala noa. Malo pita mapa.
0: Malo pita, malo
2: lala e mango e maari e goa ke kawe polo kalamba e pompong koin. Fafonga pembe he tafaki poto ngau e kastomu, malo koe ki mea pete ulu kamata i lala koe tafaki koe mea lere.
0: Koia.
2: Nei fai foke tau tala noa he ngai polo kanao ki mua. Ki he hiki tō koe ni koe ai to tonge lolo. Pana tau si o foke ai taimin. Fai ko si e huma e lolo ki tonga ni.
3: pea ko ositari he purianga na kamata e mai mai na ko osihia. Ano tari ko he purianga ko e me alere electric kotoa pe, vehicle, me alere ko farele ko uila o ko ike ki hatu kuhawe purianga tana kia. He kai ke tute, he kai ke siti.
0: Electric kotoa?
3: Ko ia. Ai ko whakalere ko uhila atata, aia o ko ike ki hatu kuhawe purianga tana kia. Ai ko si o pe purianga ke tokoni ke kakai e fonua, ko nga ko e si o ko ke hiki hiki ko tuku nga ko lolo. Pea ika nga tai o ku ia fu nga mea lere tai nimi. Nga wea ke uhila, tato nga wea ke lolo.
0: Hybrid, eh? Iyo, iyo.
3: Hybrid. Ego mea lere ko ia. Na te fai toka nga kai purianga, o tuku atu mo e fai toko nia e potu nga wea ka kai fonua. Ka kina utolo ko na ko kuhumai ko ia nga mea lere ko ia. E lava o to'o e pesete ni manoa. Ko hai mahuinga ko te totongi wa pesete ni manoa u to'o ia he purianga. Ako pesete pe ni manoa te totongi he kaka. Ito fafofua pipa wa koe mea lere uko mai. Tana ke tute mo isi iti panga te au.
0: Ko ia.
3: Ko panga pe ni manoa te totongi. To'o he purianga ia e panga ni manoa miho tukhau. Miho tukhau kona e tonki ke totongi. O totongi pe e panga ni manoa. Ai koe tu e koe ngai tokoni a koe purianga e tai nimi. Pea moe ne tuu kon koe ki he tufa maman lahi a hiki hiki kon koe ai totongi ai lolo. Ai ko kauia ngai mea o ku si ofi he pure anga. Ko si mahi no pefoke tai nimi ai transporti e. Ai mea lere ai maha winga koe mea lere he tai nimi. Ko nga koe tau, ko nga au ko fea ngai fitu o tau woki ai. O tau nga woki tato mea lere.
0: Ko ia.
3: Te unanao tano whangatahata ki pe hangi koe ngai whaamiri haki ikolo. Tau pehe ko haki kolo ko haasini, eh? Ko e lere atu koe, toko taha koe ki alo maulo tu, tau fuafua, maha ko haa mita pehe uanoa, mehano api ki he fare lotu, ke lere mea lere pe, eh? Ke lere mea lere pe. O nga ukawe he toko ni lahi ake, ke kakai, ai mea lere ke fufunonga aki.
0: Me pao ku... Me lava pe lue lue ki ai, mapa.
3: Me lava lue lue, tafake taha, tau sio koe tafake taha. Tau mani tu koe moe...
0: Oho, tu lege le kama, iyo, iyo.
3: Me ufema kakai ia, koe hai, koe toki... Hai vave taha.
0: Vave taha ke, okay, iyo.
3: Fei tuku ko ia, ma ki taimu koe fai ai, fononga koe ke fei tuku ko ia. Toi toko ni ai kawai vai, tau kautorele ke kaha, tai nimi. He fononga aki, he. Pau ku pehe ai tuku koe, ai tai nimi koe pure anga, he toko ni koe pure anga ki he kakai e fonua. Ata faa koe mea lere. Koe taha e ki yongohongo whikaupa moe mea lere, na e osi whakahoko pe ia he potu ngā wehe tai nimi. Ai fono siofi ngahi mea lere ko ku private mai koe mei muri.
0: Ko ia.
3: Lahe ngahi hono ngā we a kia he kauwhai hia moe mea ai hu mea lere mai tongani. O ku osi i ma uia ai kahi ase mea lere i muri. Pe whakaheka mai ha kondena o mai ki tongani. Pa ku mau ngā we a kirewa e tai nimi e lala. Neongo ku ai ya information e toki hawa mo ka mo si hanga fa ma ma fa eta ni me fi ma ona shipi ko me alere
0: ko ya
3: ko to ta ko ku hu me alere mai fi ma ko ma wino ma tol ko haina ne o ne me alere ko ya pa fi ma ko ma wino ma tol ki historia o me alere ne fononga mai pe toki au me ko ki tongani ai ko fangi fa matala ya e lala o ku ko si tuku atu pe ki ka kai fo noa mas fai bimo ngai fa ta ha pe mo ka pro ka ha ko ka pro ka fo ko ma fi ngai ak mo fai whakataha mo nao tolu, wha mahino ngahi mea gongok fie mao gongok ke kakai e whonua, fie kwa ok mo nao hu mea lere mai. Ai koe koe whinga pe ke waha taimi e o mai ai ai mea lere koe e kakai ki heni, pia mau te tari fuoloa, e koe ne nofo fuoloa koe ai mea lere koe wafu, wai e ai fii e totongi ai, ne tuku fuoloa koe wafu. Kau fie mao koe hae vave taha koe e nea mai tonga nibe whakataha te ta kakai. Ai au whai ai, ngahi polokalama talatala noa koe ni ngahi whakataha pia moe ngahi stakeholder. Eko ngahi kupu whi ngā aue aki. Ke whakamahino ka ngina tolu ngahi whie mao koe ai pūre a ngā pia moe potu ngā aue. Nai lawe whuka a pita ne nai ki he ki he tawhaki koe nkoe tuku hau.
0: Koe ya.
3: Tawhaki koe nkoe huuta mai koe mei mori. Ai whinga koe potu ngā aue he tai nimi. Pea moe ka ofisa ke whaka kehe kehe i ai hu uta mai koe niko ai kakai uta tau taha, uta komesiare. Lahe pito peo tau kakai tau tori o ngau e mea ki nau tolu ai hu uta mai ki tongani. Ai kukosi toki fa toka nga iha ke ia he nga informei pe ko nga information o ba o mai he ko toka tai ko ni o ku hoko hoko pe fe ia ia mi sa wari ki di sem o si langa han lo foi fa le le ia na ia le le ia ne fe a mo me ka ki ha bia fe nga mai ko ki ko ne uta private pe an o ko ko ta mu ai ia ke to fa ta wa tu pe ko me pe ko ko tai mi o fa nga ta ai nga we ko nga te mau fenga ko ki fra ma vai vai ai uta pisnisi pe ko uta pe ko uta fa komesiare me he uta ko ai private ko fa ki uta pe ko ki api e pe ko na ta u si o foki ki he ko hiri lala e ta ulere mai ai he la unga he more uta
0: ko ia ko ia
3: pe a u ka tai mi bo pe po nga we ki fa tu tu nia fa tu tu nia po nga we ki ha mia e lava ki ta uta ha ko ki ai fa ma ma fa ire po nga we peking list
0: okay
3: o mai ko pek english malo ma ela la de ke loi beta ni o ku ka geto ha wa nga hi ma bu wa bagi fangi o ngo ngo pehu to ya mai ko more tio
0: ko ya
3: no o mai ko ya la nga ka kai he more ko uta
0: wa te ke de ha
3: he si ta uta wa
0: te ke ke io io
3: pe ta fie fie ton be fala la me ka kai
0: ko ya
3: fu fa tongia ko po nga we ana ya we tutu ne pon nga we kono fama ma fai go pek english ko nga go nga lahi go nga la u nga go ya pe ku pe ku pe pe pa mo ma u wa kai go ngo ke uta fa komesiare ko nga go ma fe nga ko ni ke fa ka fai ke ke uta komesiare ko pe mo uta private ko nga he ko ngo foi line go ya e la la ko ma hino pe uta private te to kalat pe ki muri pe ko to family wa to aiki shopping ita nak shopping ta ta nak in mai ofa mai ko nga ko si ko ke no fo fa ka api itonga ni o ke he ia me he uta fa komesiare
0: ko ia
3: fi ma opito nga tokyo meni ta to de fito ke nga to fa ka tau ko e nga ta tau e transfer pa anga mo me ke fa ma hino aki pe ko me mo onen lala ko hanga he potunga we ia o fa ka mo oni ai pe he kon ko ka pisnisi o toton pe gena utana tu wa. Yo ka pau te na utana ko ka pau ke na mate na doluya. He ke na mate na dolu ka pau he ke. Ka pau ke na nga o toton e na tu ku hau. Ka pau te na toton e na tu hau ke na mate na doluya. Ka ko si ot ko meta fa ga sto mu. Ka pau te ka toton o tu hau. O ku hanga ya no te fa ata ma ya nga mata pa ki a ko. Ai fa nga marie ki te ko ki he ka hau. I he ta wari e fa ka pisnisi. Malo ku oku ia e pisnisi e ua pe petol e kautonga
0: ko ia
3: fu lo ata o na e na ulere mai ko he fon one pa te tau mau ilo i pe ia pe a he ka kai fon wa ko na pisnisi ago ni ne o na fu lo ata o ko kautonga na o tol ke le pe alu ni ke tupo e pisnisi ia ke alu ke la e pisnisi he ku ma o sanga madol fo pa pau e kastomu pe ke tu hau ka pita moe moe kau moe pot ngau e ko ia ai si o ke ta faaki ko ngue compliance totong e tuku hau neongo pe kau na dole totong i tuku hau lahi taha ko ke fonua pe ko sile ko ti e ngahi whamatala e ko e moe teita ko ia o ilo kau na dole te tanak tuku hau lahi mia e pot ngau e tatau pe huta humai pe a tatau pe ba mono tana ki goloto fonua ko to ha goloto fonua ka na do ri hem pa ku pa fa pa pau ya pa ku sanga he pot nga o fa ka moni ai me ko ya ai to tongi ko ya tu ha o ne ngo ku ta ta no pe hen pe to fa to ta pu pe mo ta la no ya ko ki ai
0: ko ya
3: ka ko tu ko ke ki blava o menchin di ai hingo na ta ha ko ni ka na uloto ke hanga menchin ka ko te ke ki u ma wa fainga mari ke faia fetu taki pe mo e ka ta ko ni pe te na loto pe ki ai ka ku pa ku ko hinga ko ke ola ba o tu ka ta hinga ngai ka ta ko ni ka ku fa ma lo ke ngai ka ta ko ni e na u ke loto to fu o lo ata o e na u foto business i tonga ni pa na u ke tu pe o fa ka ho ko na fa tonga pe ku alu ke te la ya ko tu e la la e pe pe ho ki business i ma lo ku te ko ki mua na hau goe tau si o wai taimu ko hau hoi tu hau tanimi ko atake he tanimi. Mahalo ia ha taimu tau te omba iai. Mahalo ko taha tu whare au kono ka halo pia toi. Taha ke tawha ki alu ki o lunga ki he ea ki o lunga.
0: Pau.
3: Pako mea utau
0: Fema ke siu ke.
3: Fema ke tau siu ke ai ke he kakai tonga. Oku tau siu ke ai kau na fai bisnisi. Fema ke nau lotu ake nau bisnisi. Pia ika ke ngata nau lotu ake bisnisi. Mai e ki tuku hau e pure anga. Toko ni ka tau tolfa kato ai kakai fonua. O tui mahalko ki mea pia te utana ke atu lala ka tuku ate whemari.
0: E ma pako ki toko ni atu peawe ke mea ke neke lawe mai koe ke ai ke kau bisnis tonga he. Ko us ilo peawe whangi hingoa he. Ko uhinga pako ilo ai ne uwae ai tua. Ne whakahoko mo e kautaha miti ha. Pa mautu alewa ke he hei lala ha house ko e oku ne aungo oku wai pe ai au bisnis ni ihi. Oku ave na toki ai ke hange pe ke ha saute. Poko ha mea ofa pe me he potunga aue ke ange nau ki loke pe nau rol. Pa ue ke ngewa ke tō tāhu ne whalere. Nā mai nau me mei koe whei tuku ki mua koe ki olunga pito koe i he totong tuku hau. Koe kau business tonga. Pa wangwa ka au kou fie fia. No si eke kouk whehu i. Pa nike ki tā mai he ngoa. Eke koe whehu i. No si whakakau kau pe he mai koe business i me muri. Kau muri kou nau waina whare koloa koe tonga ni. Hau mai koe tari. Koe whi 1, 2, and 3 olunga upito, koe tonga kotoa. Pa ki au, ngoi au, kau e mea whakawhi e fia. Ai, u business la lahi koe tonga ni, o nga totongi tuku hau lahi taha, u mahi no fokeu nga u la lahi upito, koe kau tonga kotoa. He u lahi taimi kau nofo, si o, mau pea tonga ia, koe kau business i, mau kato pea, he u kau muri koe ni, ikai, koe kau tonga nga u pehe, ko nau tolu nau ngai ngau aki ko ai fonua pa nau tong tu hau lahi au pito ko ka we me po po gei e mapa pita na me to gon ke
1: au be bu te mi geta u
0: oh io
1: tu at ke ka kai
0: ya te ki foi ki komen
1: io wa ki komen de la lambe me pesi e la va geta wave texe sola sistemi u ge to kon ki tonga ke figa ko me ko ne paua mo e toko ni ko no take a load off of your power station papa
3: io maro pita oku lotong fai be fuka e fo hok be fuka toko ni e pure anga he tai ni mi ta fa ki ko ya uila ko ta fu ke ngai me oku toka nga ge e potunga we mo pure anga tai ni mi ko e langa fa kala kala
0: ko ya
3: ta ko ngai ta fa ki ko ge langa fa kala kala ka ko si oku fai toko ni pure anga ke ya ke sola mo me o kwe to koni e fragata pure anga ki ai ko e tafa aki pe kon go ta te u ko e tafa ko tourism me na e fai fo ke to koni e tafa aki ko no fakai via tafa ko tourism pe na e a mana ko si sunin na e na mau fanga tai e e to koni go ye ke kakai pe ko ka business kon go tafa ke tourism me o ko ke behe ko ye ko mau ta ofi ko ni ko no ta ofi au pito ai ko ta ofi pe ni ka mau to vakai e fonga nga awe ko ne ere mai ai mo te fa no siofi ai ngahi a ofa ko ye fai go ye ke kakai ko ya pe na e ngawe to tonu aki e ngahi mea ko ya
0: ko ya
3: ngai to koni ko e pure anga ko ya ka kulo tonga fai ho no review mo no fa no siofi ngai ta fa aki ko ya la
0: ke gi fai fai ben ke ta fa aki ko to koni ki mua frava la ni mando ka pa wa ta fa no mai a fitu fitu ono no fa fa fa po ko valu fitu ono no fa fa fa la fu ke taimi o fa hoko e mapa e to koni to koni ke taimi ko ne hoko ga fa ta maki e tau ki fonua tokoni koni ke tourism, tokoni koni. Kauhe mea whafofa ke whonua. Wai ki whainga maari he ki whoi period time koni. Ka pate ke omaiha mea ke ke langa, he mea ne mau mau, he whatamaki. Poka ki period time koni, waha mea ke langa ke tokoni ke tourism. Ki lawe ngai ngepe waha ha mea uke osi ilo pe kosi mau. Oksi ngawe kovii. E tau kainga ai ki fui whanga maari e ofa koe ni koko mai koe he potu ngāwe. He koe hunga anau e kia koe koe iloha mea koe inga bau e kia tu. Wai pete mini mai koe ki whanga maari e koe ni. Haole wakaka iyo o te seni mai ova iha ki whanga maari e.
3: Malo apito lala. Malo koe tafakia koe lala wosi. Mahino pe e tafakia koe ia. E ngai whakaataa koe niko kutukat koe ke kakai e. Oku. Oku iai pe ngai tafake oku whahano pausi e
0: iyo.
3: E hono o atu koe ngai whainga maari e koe kakai mo e mea. E hangi poko koe tau lere mai koe he tau osi koe apuna koe e mō
0: ngafi.
3: mahan pena e foko manatu ki ai no to o ko tu te
0: ko ye ko ye ko ye
3: ai to ko ni ko ge uta ko e kakai ko o mai e ki te ha ka taime ta ko nga we mai ki wai fa hinga na nga mai ki nau to lui ai nga uta business o hu mai he taimi ko ai ai ko nga mi ko ta pia la la ku ku ai pe no pore ya ona ta ta te fito ke taim ko ku o ku tuku atua he potu ngā oe mai puri anga hawhakaata. Peko no whai toko nia e kakai whonua. O ku iaipeo no ngahi pōre o nai ako no ngā oe hala aki e ngahi toko ni koe ni. Ai o ku hangeko ko kulawe ko ane nai ke tawhanko Jorisi mi e. Ai o ku mau whoketai ni mo ki tawhi. Ka mauru ki toi whoketo ki siofi.
0: Iyo.
3: Ka pau o ku pehe o ku epehe ek minista e ponu ngā oe mo si yo o. Tana e malu pe tau. Kupe ngā mo e tau neti, mea tau toi fōkia, tu tuku atu.
0: Tuku atu, eh.
3: E ngahimea koe, ka pau kupe heu koha ngahimea ke whakarerei, hei e whakarerei whakarerei, ka koe koe tafa, aki koe ke ngahi toko ni lala mo ngai whakata, os mahino be ia, no lahe no pau si, e tafa koe.
0: E pita ki whewe tenei ka koe, ke kou nou, mao koe ko whamatala koe ia ki he, tuku hau, pe mo e leipa, eh. Koe fi tālanga koe nenge whanonga kai no whanonga mahe tālanga koe. Tālanga maari e wikine whako koe i whareria. Koe whawhonga koe a Mautolu, tonga tapu whā, ono po mātini tapu eruelu. Ne pehe e mātini, ai whonga kukulele koe taimini, o ke lava pe koe a kamata ho pisinisi i he leipa, pa ke lere ho pisinisi au koe, pa ke koe ilo pe waipe taimini, huk taimungu no whema au tin nambai, koe nau taimiko o mai kua hauta mei muri. Paka pau ku waha pesnisu keke whema hauta, lea bea lele pe. O toku mao le vai ai, o se tao e tah, tao e ua. O aiko e tina mba, tako te mo toki ilo e mautolo, o kua hem pesnis pehe. Ma koe uhinga ia a whawhawhonga, ane fui talanga koe ia pe i whare area.
1: Koe ia e lala, paku whamoni apot ngā ue ia.
0: Koe ia.
1: Ia ngai tau kua mari watu, e toki ilo pe. Yeah. Eongo e vilo, manduka ni hiko ku osi mau.
0: Koia.
1: Oku wae fahinga challenge pe ufenga yeah. Pore ia. Lotonga osi mahino osi mau i loto he neti. Slaiseni, ni hina mau osi.
0: Mau pe ia he mo fatotolo pe mo topu mau ike.
1: Pe wae pe moe mau te taimini mau wā ngai wāwhi pe moe pot ngai rei pau. Ose mahinau nau seni mai lisi.
0: Iyo, okay.
1: Lisi da fōu. Aka ko unu fokia ke ngai whataha. Kupa ke ngai whataha. Iko ki mwana e pehen. La jenu ene tolu, pa tuku maka maka tolu. Ma tu fai tele tuk tau feturi. Oku very costly ke puri anga.
0: Koia, koia. Ai hanga no kumi ko pako fe oku si lesisita ke maa ne tin.
1: Ai paku wae taimen ihi wasiko no mau. Toki ilo mai ne tohi.
0: Koia.
1: Aki ne whanongo he ngai polo kalama moi toi maa nge whakaukau moi mahino ke me whatukau. Mai tohi tala mai. O kou tohi ato te klea tuki he CEO pot ngā ue. Kou business i kai toilele. E ono kumi hake ke sistemi. Hei, business e koe ni wikaha business pehe ni. Esta banta mai, o sen tae tolu. Te ria fuk nā a whai pia.
0: Nā mao.
1: Nā tufatu ha tohi.
0: Ha tohi, iyo.
1: Pepe mao. Koe ngai taimia mau ilo. Nā o sile re laise. Cheke aki ki he website e reipa. Nā o sile laise ni.
0: Koia.
1: Kako mea lelei he ku waipe mga himea ke. Ka teo ki foki ki he tālaki pe ki he pāusi i koini hange koini koe mea tourismi.
0: Koia.
1: He ko ngai tokoni.
0: Koia.
1: Pena e kau pe moe i he tourism sector. Pena o si lelei ta anō koini mo mapa moe ofisa he mea koini. Koe mea lelei ne kau i he review koini ke to'o me he incentive koini tourism.
0: Okay. Iyo.
1: Paka whihu i kau tourism, ka mea toa mea lele, he koe mea lele o tokonia ki accommodationi. He ke whetoku mai kakai kia. Paka koe tari ki ai, ne find out ia, ne pāusi, ni ihe unau ngā, mantufu ki koe taimika na exam, ki kau hi exam. E mea lele ki hotel, pika apartment. Wai ni ihe, tāna wen ho tau kakai. Nari wana toka no tapeko ni familia na whare hotel.
0: Arui kia.
1: Ne ilo foki e foi toko ni o toko. Aike o tamahi o hingoa o bisnesi e mea lele. Ko pā ausi i ia. He na uhinga pehe ni ihu whare hotel.
0: Popo.
1: I he tourism sector. Na mau ki tala ngai ma tourism sector hai lele consultation. Na oho vare ke neimi peko hai. Kako ma osi ilo foki. Kako e whakatokanga whakaluku fua. Ke lava ke mensini a taha.
0: Iyo.
1: ko we fakatoka nga falu fua nau we fuke fakahu au fai nau ai nau no fuke sai ai nau mea ke nau mai no ko we ko bebe pule nga ke fai via fatata o ke me o ate
0: io io
1: ko to ia fe ki he mota matau ke to fe nga mari ka ku hinga o wai revenue for koniai wai ai to hau na tonge tana pe ku na smek pe mista o aho e fare ale e une fare ale ko ofa fra foki ki e fonwa na no milion na fitu no milion na ta i vin no hiva no ta e nga hi exemption pe nga i to ku hau fra ata ke fra i via sekto e ngo e sekto ka to e ko hi ke fra i via o si ange e ia o wai no wai pe me ko ke lava ke monitor a fe exemption ko ke hau ke ka kai ma ma
0: Me lahe taimi o kei ke fūsai ke putu ngā ue, he? Ngā koe tūngā tau alu koe totongi mō mea. Kau koe ke tāla noa e whai tawhaki koe ni, he? Waipe mea ofa. Koe mea ofa koe hango koe lawe koe apita mea koe minister. Koe mea ofa ofa ke kakai. Koe ofa koe iau. Hono miliona, he? Ai, nei taimi koe whatamaki u mea uia fitu noa. Ngā kulahi, he? Tamu koko koe ha whatamaki u mau mau ha apitua e fiha, Ko tukwange tuko ke tourism, ko mea kuko mai, tai totong tute, awi a fitu noa miliona. Au ke mawe, ke whakahoa tala noa ko ia ia, ke tamu ku tala noa, iku asimai ko whirea ko potu ngau tuku hau mo kastomu, Ko mea buku asimai, us mos ilo pe mo waipe ka kai, mo ma waipe ka kai ni, unga os lea tona peka mo tolu, whangfurea au ke whakatau ke mo whanongo ki ai. Ka koe koe mea ke mahi no, o waipe mo taimi o ku whaafoki mai ke kakai, koe taimi le vani. Paha le vada toro pa usi, pa koe no ki ta ofi, kai whaaki review, hanko lau mapa.
3: E lala na, ta hoko te pehe he tala noa ko ia, ki he tafaaki koe ni koe whai toko ni a, pe koe toko ni koe e potu ngā oe koe a ki e kakai whonua. Nā lera ki a seheria he ki mea pe ngā oe, ngā oe nā lera ta ki a seheria. O vilu holo he kastomu a Melpoa ne.
0: Koia. Tua holo he u.
3: Tua holo he
0: potu ngā oe.
3: O mautala noa e pe moe kau ngā oe ai. Hau ke tawhaaki koni koe, o ala ke tawhaaki koni koe e whakaivia. Peko e, o nau tala noa mai, peko hafua e ngahi mea koku, incentive koa tonga. O tala noa tu lewa ka nau tolu, koe uhila, koe ngahi vai whakakolo, koe mea whakangowe, koe mea ki he tautai, tawhaaki tourism, tawhaaki e ako, koe sipoti. O tala noa he ngahi mea ko ia wai moe tawhake taha ko mea kai mo uilere i holoki hifo tuku hau ko ia ko inu mo uilele e ko hange ko fruits moe mea to e tute e ia moe.
0: Hana oho vare.
3: Oho vare funga o tolu. Oho vare funga o tolu lala.
0: Uki ka mea pehe.
3: Ka nau eke mai rewa. Kau ku taimi ko mo tuku ange e ngahi ofa ko nige e ngahi incentive ko nige ke kakai. Ko fe tawhake o mo tanaki mea. Ota. Ko kia tawhake o mautanak mea.
0: Mo kei tanaki peko e whatever.
3: Eo.
0: Ako mōre apito whi tawhake ko ia.
3: Tawhake ko ia. O pehereba he toko taha he nunga seeria. Ko asleeriani, ka mau ka tukuang ha incentive pehe ke kakai. O wai tawhake te mau rikawa mai paanga ko ia. Ko kia hamea ia ko tukuang e atu o awe au pito he. He koe mōre e ke pure a ngā e. Te nau tukuang e atu he tawhake ko e. Ka te hangna tōre o tanaki mai he tawhake taha. O ek mnatung tongani dang ikai ko ke bia tongani ko tongani
0: ma tak more bia
3: ko ke bia o alu obito
0: han ko ko mia mago minista ko fuck off obito bia
3: ke ofari
1: ko o veu yeni be me ko fera pe mo wave taxi via call ye me alere ko ke hau ki ke to business ma ro slave ki
0: ko ya
1: na si to o ya
0: sto o ya
1: pe ko ni okto review me ka ta pe lala ko me ko ta fa vita ai to review pe te fai tala no na auto fo papa uma he ke te fa pau ana Ai ko review ko ni pa o tu maru tu kanga se si ni fa tala no atoi. E ko review ko to a pe policy ko pau ke mau o mai view a sector ko ya. Ki mua na mau pe review ma dolo.
0: Ko ya. Ke kita ha consultation ya.
1: Consultation ni. Ma wa ko me step ulahi. Ko pau ke mau focus ke kakai. Because sector ko ya. Ai nga mo lau. He ko na tolo affect lai ta. Pakane os pe ko ya. Ma amana ma tolo ke hange ga lau uri nga holo be sila ki vai ta nga we. O ku tau fe falala aki mo fai toton.
0: He ku o vare fuke po nga we ya me arere ku hauko ke ke tua. O kli unha tolu ya me kau tua ko itonga ni, eh? He kli unha tolu ya me arere, man ko tua uf. Kapata sio ke business tua uf pe he, pe toko fija pe, ha me arere ya o vai au pito ya, he kau tua ko itonga ni. Bako me uhoko ko e, bako ke fai ki taf, ki review, eh?
1: Oye.
0: Ki hango lau ko a mapaki sio nge ke kupe ngana, pane na ma ukotoa pe ikai, eh?
1: Oi me tota haini o ku eke mai pe o se to tong tu hau a fe o ku maro pe ko uhinga ki he niko ni hunga ki ku fanono no na fe nai
0: ko ya
1: o o se ki a ho wa valu oi mai na ni to hau ko ya ko CT pe ka pa ku o se fama fai ke ke ko business ible se ta CT o se fama tala ko ya ki a ho wa valu o se fama tala e pe ai reconciliation ni a tolta ha e pe a te te wa pe la ki okatopa ke tolka ha ki forma tala fata
0: ta
1: io o fibe o fibe pe va malo ma ma nga pe ke toto o fongi la ke ha ke ai tola hin ni hi ta ko ite ha uhinga fra huang ai kore ko ke ke fra lolo na ngalo
0: okatopa
1: ke pe ko nga le rebi kai na ngalo
0: ka ba ta announce ta wa ya ko ni gwen announce announcing a hua ta haina a kosi o ke pe pita annual report annual income meau tonge a
1: atota o gato pasor
0: la happy the time
1: te ga winga pinga me ko ni ko lo pe ta address ngai feu ni hu mai mo fra malo ke ni ko ni lave mai e e ma hu mo mo ko pe te ta ma ta ta
0: yo te ta ma fitu yo ta na fitu o nono fa bo ko valu fitu o nono fa ko e un ofika e bo ko hango la ko pita ka bo ke comfortable be go ia e message mai ko pita pe no xio xio pe ke la vi pe mo a komeni mai pe o e ke fan ki fehu a ki he ta fa ki ko ia ko tai mi ni o e ba tai mi ni hu tau no fo bo wan a fe fa ho ko e ke to ko hau bo ko kastomu tai mi ni mau kwa whainga maari e goni be mo pita be mo mapapa. Mamentu e tau te foni, fitu, ono, fa. Peko e walu fitu, ono, fa. Pita naha te mea te fe mau ki tāna ki mahi tau tātā no goni, tau tai teimpe ke mesej mata.
1: Ki mua e hoko e tiu teiti. Wai mea ko whatoa hai lala he osiko tiu teiti pe a mamentu gane osi pe tiu teiti, wai mawhai e matawhaki enforcement ni ke na huma ye kuos tiu teiti.
0: Koia.
1: Ala tu enforcement ni ka ko ate tohi ko hui ke kamata no ek at mutau te mo
0: koya
1: ke tai mai ko na fa wai ko hui ko ate tohi tau te mo tohi ti mani ka ko na hawa po ko ako to kamera tu ai la la ko ki me asi si ko me na tu ai na staka o ki fo i fo mata la ko e
0: oh
1: me na staka ai ka ke ho nga ilo na alu e ku ai ku to ta ha nen te te fa te te u i lo be te fe fe ko ko nga u nga ga to ga la la ko mo po nga we ni fa to nga ma mo to
0: ta
1: ko ma va ke to ko nya te me
0: ko ko ya ago u nga ya pita ke ilo ka kai fu nua a pe a me o ke staka po ko CT po ko income tax po ko ha me ke mo alange po nga we ke nga ka fa mo fa ka ka to na ke to mui o kore extension.
1: O koe ke pehe lalau tapu ke mau whao wha matala. Ka te mau kaiti, o mai mōre kōti ka mau whahino hino koe. E koe whake ni hanko rā, ka pate ke hanga o employee accountant. O koe ko area ui e
0: whao wha
1: matala pā.
0: Koe ya.
1: O koe whamone lala, koe koroa pe ke mahino waipeha o ilo, toko taha mahino koe pe koho natu lau ke pick up. Va vi hafa nga mia.
0: E fango fu pe no ako oi.
1: Ko la fa mia ko ia. Ko pe me template pe me fo tu. Ko wi to kon ke business. Weta pe te ga ha kamten. Pe te la po ai pe ko ha fu ha ko ia avo ako oi. Kwa time ni wanga fa na uga tau tau tau awa koi. O ma to kon mege ngai business.
0: Ko me be fai ke ta monat pe u lipoti ke ai bo.
1: Ko fai ke ha konekin na mo train ke ni lava fai fa makala. Ma ma ko ke fa ku lo to pe ke ma ma abe la la. O fa ka ko pe fa makala panga. Ai ya we ka ke to e. Fai mo fuo pe. Ka ku ko lo pe ka ke ofa business. Ha ke fa no ko ke lava fai. We me mo ko tax agent.
0: Ko ya.
1: Aku awak awak kan pergi ke broker kau tafakkan mapa momen. Kau ni tu pun mahino aku mahino mahu siapa tu aku hegai pun mahino. Mau rekomen entah. Wei agent itu ABC. Wei agent itu hai. Wei pergi aku they can help you. Kau nak beli hai. Kau albergi hai pakai ngau akia kospala. Kapau tengah ngau tahu tengah mahu faham faham
0: kau ya.
1: Men tahu mahu inga. Pe alang itu tahu ini tapi kita hanggu faham faham DEF. Oh iya tu wah aya mo motor. Kalau was yang ni. Tapi ni mau enforce me ke eke ko ha ho kau ngak ame a.
0: Ko.
1: Mantu ko confidential ati mau im. Kape alang ngi tege ang atoi fama fai.
0: Popo.
1: Foki ko tangge tamang.
0: Popo.
1: Ha. Ka ke tali mo tu lal ai DEF. Oh iya tu wah aya mo motor. Kalau was yang ni. Tapi ni mau enforce me ke eke ko ha ho kau ngak ame a.
0: Ko.
1: Mantu ko confidential ati mau im. Kapai alang ngi tege ang atoi fama fai.
0: Popo.
1: Foki ko tangge tamang.
0: Popo.
1: Ha. Ka ke tali mo tu lal ka ke te ha o agent tege ma

City Tonga Rental Cars. Kainga Tonga, ko yongo liringi ni mihi kautaha City Tonga Rental Cars. Ko kautaha ni a Tonga mai Tonga. Oku maa, oku hoou, oku whakaatui. Mo toi whalai mai whoku mo ngai mea lere, mihi ka awa o ke mea lere whamiri, ke whea uai whea mao kotoa pē. Iyo, ka ku ke whea mao whao Rental Cars, whetu take me koe ke he whitu anua to rua warutaha. Whitu anua to rua warutaha, pe walu whetu walu taha tolu whitu lima. Walu whetu walu taha tolu whitu lima. Pe kua wai i mai mao Facebooka, o puka mai ai hao mea lere. Mala be foko pigap mo tropo me alere me fe tu pe o ka ke fe ma o angi mala ka puna e ki to tonga ma ke pe i o ko city tonga rental cars ai tari ki ho fe ma o rental cars ko week in ia ke ai be ha o rental cars te ka pa o ge be be o ato me pe ko ki ma o ofisi o ma o far ko wa la i ma ki ti tala ma ho ke nga ngai mo far ko wa mo ri si ka ma o to ko ni atu ki ho fe ma o rental cars i o city tonga rental cars. Oku maa, oku fuou, oku whakaatui.

Tahi ngā hi hiwa māri e Seti o Wālongolongo. Pea mō e Wīsoni, ni kaumake programma ko ia o e Whiawhini. Watawanga pe ku releiwe mea ko tōpe, tapo tōpe paipatungia i he Whiawhini. Mō meni tīenia, māumai ki oatu māumau tōru.

Sia tolo lo to ku o kapo he mamahi e, ni kamo ke programa e pia fini. Nako tu i beku kei tokan e te penga hiva koi ni. I he, nao tolo koe whaka mohe mohe koe ngahi dai e hongwani. Tolo beku tokan e te ngahi wa koi ni ka koe. O alpo nuna pe mami he pei o manumata ngong toi mi ti e, hongafuru toi mi ti hongafuru ki hongafuru. Koi me tui me manaku tau kei A-A-B-E, pe auktau kei fiahobe, nengo koi a ngari momoko e pepini.